0: Arica, local onde foi assassinado Magiguana Cossa, mas depois foi colocado do outro lado, onde poderemos mostrar mais adiante.
1: Alberto Mussopi e Mário Mutombeni são membros da família Cossa e Munlovo. Foram os guias que nos conduziram aos monumentos erguidos em memória de Magiguana.
2: Magiguana logo atava adlaiwele, é uma portuguesa. Vou comer a bangudlaia, baba bangkokakoka. Do bangkokakokile, bata unlasala. Laha me wonaka exifaniso xa sira. A xifaniso xa sira i sira ra yena. Kutani loko swi endle sweswo, mfumo wa hina wu endle matimu leswaku hi ta aka, ku ta va ta aka a monumento ya Magiguana Cossa laha a nga etlela kona.
3: Leswaku emaribye lawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emadodo ya Magiguana Cossa. Se loko a ta dlayiwa a nkokakoka leswi a nga basa swona i swibalile sweswo. Ku rhanga hi ku lahlekiwa se xintumbunungu swa vanhu va lahlekelaka kwa luya i ya lahliwa hala nkoveni enkayeni va ta cela. Hi ya nga se a ri gajelile a ri pfalenyani laha se va ta veka maribye lawa ma ta ya le kule maribye lawa.
1: Contam os homens que houve necessidade de se erguer dois monumentos de Magiguana no local e justificam porquê.
2: Ambangule me bona gale. Ambangule Magiguana Cossa. Angara angata abaleka maputukeza. Afika akuma minyamana. Minyamana heluvangu e traidor. Anga traira ma Magiguana. I fika kombela a ku tshama a ku laha ni taka hi koho ni ta na ni caciwa hi maphutukeza kutani a fika a kuma a mbangu leyi ku nga na a nsinya lowu a wu thandzeriwe hi neta ma vona a nsinya lowuya a hi wona lowuya nsinya lowuya wu file i n'wana wa nsinya lowuya hi mamele wu tshendze talitalitalitala a xi nga xi nge xa ha ri kona i n'wana wa a ri laha nsinya lowuwa a wu thandzeriwe leswaku hambi hi yindlu a nge n'wi voni munhu a ku kombekisa a neta xi fana ni lexi leswiya laya a xi thandzele leswaku munhu u nge n'wi voni kutani a fika a endla a yindlu kaka a nga kaka yehe a fika a tumbela ana a vulavula na minyamana lweyi a nga fika a n'wi kuma kuma mirhangelo wa mbangu leyi a ku okay tshama loko maphutukezi ma tile a imperio de gaza va ta va n'wi landza Magiguana hi dradi leri laha famba hi kona va fika laha no kuma a vanhu laha a ku hanya a vanhu va ka Mutlova va ku Magiguana a mi n'wi vonanga a ku a hi n'wi vonanga na ku i n'wi vonile kona a hi n'wi vonanga mi lava yini ka va hula va ta n'wi khoma kutani minyamana a vula leswaku a hi n'wi vonanga a ri misocho Magiguana a ri ni xibamu kutani maputukezi loko fika va lava ku swantshwa hi landzelela a la famba hi kopura a ku na daradi leyi a fenisi ya ku famba ya Afrika-Dzonga ni Mozambique loko va fambile Magiguana i vule leswaku mi se ndla ku famba ni hala atikweni ra Joni maxi loko ni suka la nompodi ni suka na ni nga dlanga munhu a ntumbuluko wa Magiguana a ku ri ku loko a suka a ndhawu leyi a ri ka yona a dlaya munhu a ngati liya a hlantswa a matlhari ya yena para ta kota ku ve ni matirha a ku babo hlengeletana aku nilava lwe ntangu dlaya nhlamswa angati naku ishakara mnyamana lo anga anga utra anga atraido mnyamana ku naku mapirke simandlorile aku ila ku dlaya ishakara mina lwe hayo aku ninge suki ana ninga dlanga munhu nhlamswa amathlare se minyamana aku ati abyela amadoda he aku famba ni milandza maputukezi hala vanga ya koho me vabyeswa magigwana se iko purike ila ku dlaya xaka ra mina a ni ta va suka va famba va kuma mapurikezi heyi magigwana se i kona leyi mapulangwini vo u tlhela mapurikezi na va ri na tihanci a va famba va hlova va famba va lama magigwanani va gade tihanci va vuya a ku phe magigwana hi luya va komba laha a ku ri na neta lowukulu swinene a ni ta n'wi loko va fika magigwana kwala va buku swa magigwana impela i munhu magigwana a hambale xikudu ma xi tiva xikudu
4: xikudu protetori
2: ya hi xichangana va ri ngundu loko va ku ya hi n'wi kumile kunene va ku chika u ti haleni a ku ni nge chiki a va ku chika u ti haleni va ka ni nge chiki va ku ta ku duvula hi ta ku dlaya a ku a hi dlaya na nene va basbam hala a nga vonaka o i xikudu a ri nhloko hale loko va duvula kumbe swaku i a va n'wi dlaya munhu leyi ma i vulavula na vona se va ku heyi hi ta makisa ku yini se minyamana a vula leswaku ni ta mi komba leswaku mi za mi dlaya magigwana magigwana a ku na maputukezi manharhu a maputukezi loyi muzinda albuquerque a ri na maputukezi manharhu laha a va duvula magigwana laha ka nsinya loyi a nda yo tinjhira maputukezi manharhu magigwana a ri ni xibamu lexiya xa tirotiro pa ngalava aku pa yebe aku pa hwi va file maputukezi amaxela yako helawa mangalaya kutani va vona leswaku hi ha hela se traidor aku hi n'wini o lawu ta mi komba swa magigwana i ku hi lexiyani a nhloko ya yena leya banani hansi bela hansi a ni ta n'wi loko se mapurikezi va ku hina ke va swona va xibamu va bela hansi va n'wi tinjhira a milenge magigwana yeve va n'wi teka magigwana va n'wi tekile laha ka nsinya lowu va suka na yena va teka a mamani wa yena mamani wa yena ivitira a ri n'wa machimbiri vo tsema nhloko loko va tsema nhloko va rhwexa mamani wa yena
4: va tsema nhloko ya mani
2: ya magigwana maputukezi muzinda albuquerque a tsema nhloko ya magigwana a nyika mamani wa yena hi xichanga va ri xirhundzu a ku a hi fambi ya a lorensmark le ka lava nga ni rhuma kutani va n'wi teka magigwana loko va n'wi tekile ve va n'wi lahla laya loko nitani vulavula ni ku a matimu kumbe xitori xa magigwana a ni nge vulavuli hala puri hala ku ri ka ku gamisa hileswaku loko maputukezi va n'wi tekile laha va n'wi koki va n'wi yisa laya va ri va fika va n'wi celela ku ni xikombekisi xa nhloko ya magigwana laya ku ni xikombekisi xa bala a bala leyi yi nga laya mi ta swi vona laya bala leyi nga tinjhira magigwana a papa va tsema nhloko nhloko hi ko laya va va va endla va va a tumule yena hi laya se hala swa sweswi i tradisangu leyi nga te yi nga za yi lava ku ta tiva leswaku xana hi kunene magigwana i lahliwe laya se hina va ni ntumbuluko